pa sa inyo Dios, tay tay ko ay ka ang koskap siya ay kiko na kasyang ko. Kari ho ay kiko na sa inyo no kay kumantap sa itali ay ang koska kasyang ko yari ko ay sa inyo manya koska ikuta o yari ko ay sa inyo manya kuning kuta. Papa, kiris ka siya kasyang ko ityari sa karak kiris ka ancho sa inyo Dios, tay tay ko. May kikimami sa inyo churaya mo yung kapiyach kami ko. Gracias, Señor. Gracias, papacito. Bali ko kikon, Señor, sa pangkay na huwag kipag, Señor. Manarexes ka un kuchu, Señor. Manacho, doktor, kunapas rexen, Señor. Bendito, Señor. Kampag makikipin, Señor, kay ko. Kamerexen ki imasti un kuchu na kaskanto. May manta sa muskanto, imanaktense, Señor. Imapakse. Chuya, Dios, niku, papacito. Nispan, papá, bali kami kiko. Servicio que blanca hoy que conata. Diácono conata. Papá, ministerio musical que conata. Hinan tempi cacta pa, Señor Dios, ni co mancha cuitar despeta y te ya chay cachuayco, papacito nispan. Valía camico que irato. Gracias, gracias nispan. Maiki que manchura y camico que irá de vida. Papá, kame, Señor. Wakay chanki, pusanki, sabin chanki, Señor, ya panyang kakunata, Señor, ya iku. Gracias, papá. Gracias, asociación de pastores, Señor. Kayahamok 30. Mayupak, Señor. Wakichis kakashan, Señor. Rimeri na iku pa, Señor, ni iku manta. Marcha maluxi na iku pa, Señor. Chaitaps ta italia iku, yana pa iku, iku. Sapang iglesiata, Señor, Dios, ni iku. Papá, runaman, Señor, uyarichisajko, Señor, niku, Jesucristo, pequespicuica, cascanta, Señor. Manacancho, hojka, Señor, ni taitacha, ni mamacha, ni pipas cancho, Señor, ni orcope, ni mayupe, ni caspipe, ni romepe, Señor, ni lotascape, manacancho, único, Señor, Dios, niku, rexio, anquico, rico, anquico, uyari, anquico, yachanque, no caico, manta, Señor, ya pancausa, runa, manta, Señor Dios Nico, Nispa, Valia, Kamiki, como Nazcai, Kiro, Azcacachun, Nispa, Jesucristo, que es Pichnico, Sotempi, Amén, Amén. Señor Ninches, Jesucristo, Saminchain, Tazcain, Monasca, Turay, Nanay, Ya Palan, Dios, Pene, Jamás, Icona, Turay, Icona, Nanay, Icona, Ya Palan, Uyarni, Kupi, A ver, Borrique, Dios Paja, Huawancuna, Cachen, Sierra, Jacuchis, Riquiña, Upajman, Pobresonches, Maquil, Señor Tazuya Kunanchis. Buenos días, Monasca Turay Ñañay. Buenos días, Dios Pallachtan. Hinaka Hakuyataki Kuitaps. Uyariko Sunchis, Monasca Uyarikniku.

mitiktiki kang munaktiki Señor. Kang munaktiki teahmi Señor Padre Santo, Papá, saminchay ni kunapas kang taytay, mesaykupipas Señor antay kumanapuni pisinchu. Gracias Papá, sumag bendisyon ni kikunamanta. Kang munaktiki teahmi kang permitikuktiki teahmi imapas kang haikapas kang haikapasamong imapas susede. Kang munaktiki kang permitikuktiki taytayay. Manachos kang munawag niya karkanchay ka Señor, Padre Santo, mananyacha kay pachapas, ilarin mangyacho, Papa, Dios nilayko. Kay nanerag, Papa, huchapas kay mundupi, kay teximuyuntimpi kang kay halpapachapi, a pesar, Señor. Papa, kay hinaruna kausay ni kukashanchay pas, taytay, pero kanka, Señor. Aung grasyay kikang rakno kay kupak, Papa, munakuini kikang rakno kay kupak, taytayayko. Señor Pampanchay Kuay Padre Santo, Papá, Dios nilay manapas chakam paginarak chukaw sa inipas o manapas chakam paginarak chukani taytayay. Ay chakas kairay ko, Papá, muchas veces, Señor, pinachikikura, huchalikuikura, kanghawa, taytay. Imay manata kisas yuyay kuspacho, rimaspacho, Señor, o karakter ni ikuan chukampas. Chay chau pipipa, Señor, yanapay kuay ko, taytayay kampahina. Sapapuncha y hina causa naikupaj, papito Dios. Gracias, papá, han munaktikitaj mi kaisumaj. Wairawasitapas, papá, un kaikama wakaichanki, cuidaikunki, taitayay. Han munaktiki, han permitikuktiki, Señor. Kay wairawasipas, aun aireman los jeringraj, papá, Dios nilayku. Yapalla runamasipaj, yapalla iglesiaikipaj, taitayay, Padre bendito. Yanapaikuay, Señor, kay horas pipas no katapas, Espíritu Santo. Kampuni papa ya chaitaps yu ay tapas hoy kuay papa ama no kalyamantak imaps ruwa kuchuncho sino asaipas kampa munas kay kiruas kakachun Dios nilay kausay nipi inalyata kay obra pipas taitay ku Señor samin chay kapu ay tak papa pikunachs maikunachs kay oras pipas uyarikamushanku pa ikunatapas taitayay samin chay ku Señor kanyan yachanki necesidad ninta kanyan yachanki sunkunta Kanyatag mirexin ki yuay kuskantapas kay momento o ay kikunata, Señor. Papá, bendisi kapuay. Kantag miyachan ki